Yisolibonga elakho wena wethu uJesu hayi laba siyathela bayathela bayathela.

0: offloader, rari loader.
1: Ringera vapote iuloji.
0: Drop your message, right?
1: Ambire baba varichi. Iri kutsumu.
0: Kutsumu. Avaninge vospenda zvako.
2: Izve zvine ji ayenda ngusku.
0: Vokanga mwatwana ndaenda chikoro.
1: Vari muzuru.
0: Mberi.
2: Muzuru. Nemanya matutu.
0: Avaninge vari muzuru.